0: ni mga kuanay nga herbal?
1: Wandra ka ng serpentina.
0: Kaya lang kag serpentina, on saan pamati ni mo nanay?
1: Wala-wala akong binhon.
0: Mura nga rin yung pamati?
2: Mm-hmm. Mapalit sa mga butika.
3: Animal Poison!
4: Ako si Rune Sanguan, nagpuyo din sa Buena Vista, Kapatagan, Lanao del Norte. Pasalamat ko inyo ang produkto sa Animal Vita nga epektibo yun. Kaya nga kuang baka ganyan, doon karo, anindod kayong lawas. Yung sa wari bito, katong ako ang gamay po. Nagkulot-kulot na katong buhok. At karon, malibo ba? Ang kulot-kulot. At karon, anindot na kayong lawas.
3: Ay. Animal Vita,
5: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O sa ka-light, nutritious, o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular na pagbawas, o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
1: Mmm. Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
4: Yung akong bana, buag pigsa, huwag kuton, yung gibutangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pag wala-wala ang sakit, moto, gipadayon niya, nauli ang jod.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butik.
5: Retro Classics. Retro.

0: Metro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitask Diagnostic Center, or UM Multitask, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitask boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics and a pharmacy. So go with a reliable, efficient and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Paminawon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa kay epektibo ang Wonder Banaba Plus.
7: Ako si Alex Hamigin, sir, taga Karumin, Cagayan de Oro City, sir. Dako kayong tabang ang Wonder Banaba Plus, sir, kay tungod na ulian ng problema sa akong pagpangin. E sa una, sakit gid guys, sir. Di gina ko makayaw sa hayo. Nung nagpasalamat ko sa Wonder Banaba Plus, naulian gid ko. Okay na gid kayong pamati, sir. Salamat kayo sa inyong grupo sa Wonder Banaba Plus.
8: Wonder Banaba Plus na!
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
10: Retro Classics.
11: Retro Classics.

0: 95.5.
1: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacio sa Kidiaki Vitamins. Kay ganado na mo kaon ang iyahang 5 anyos na anak na si Lilian.
2: Oh, may gigamit po sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiaki Vitamins, sir. Sir, kauyon man siya, sir. Yamayo pong tulog ba? Hey, lagi ko saban, sir, ba? Ganado man kaon. At dili kisahon na sila. Magtimitimi ka sa garang.
1: Yan ang Kidiaki Vitamins. Mapalit sa mga butika.
0: Animal Voice.
3: Ako si Gina Bade. Taga Santaan, Taguluan, San Oriental. Ay, kakwaisan ako nakagamit sa mga bakti na buhay kayo mga aon. Oo, may napapumutan bitala ako, ah, pangaon din nila niya. Sige, nagin nila mga ayo. Adit-git sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
4: Pila na sila kabulan?
3: Isa pa kapin.
4: Dagko na kayo?
3: Oo, dagko na.
4: Onsa imong gigamit, ana?
3: Animal Vita.
4: Animal Vita.
0: Animal Vita. Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
5: Kung nangita kay kape alang sa himsog na panglawas, ani-ana ang mga lamian nga kape sa amuang Healthy Coffee Series. Gluta-Glow Coffee, Insulin Coffee, o BYTS Tawa-Tawa with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes. O kinaham sa mga health-conscious moms o mga profesional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojon Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Ug sa mga butikang duol nimo.
6: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompletong nga suporta sa kahimsog sa nerves. Og sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalikon sa mga ugat. Makaayo sa pagpaminod o kapoy sa lawas. Makapaligon sa resistensya batok sa stress. Og makapagunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton. NerveFlex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon. Hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Retro Classics. Retro.

0: 92.5.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
1: Mmm! Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends o sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Apsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantog ka rin. Eh, marob din ang mga kapalako kundi ko kayo ng Bilunga. Masakit ba rin? Mga tiil ko.
5: Nang sa akong amahan, itong is a news pack ko, polio ko.
3: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: 95.5.
1: Mga pare, grabe si Lolo mag-asikaso ng breakfast namin every day. Akalain mo, madaling araw pa lang, namamalengke na siya.
2: Aba, mas matindi mag-asikaso Lolo ko. Araw-araw, siya na ang namamalengke, siya pa ang nagluluto.
3: Naku, ang hina naman ng diskarte ng mga Lolo nyo. Ang Lolo ko, nagmamaneho araw-araw.
2: Ha? Nagmamaneho?

0: 45 Lacson Street, Davao City. Now serving breakfast every day from 7 a.m. to 10:30 a.m.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawig yun na.
1: Mmm, lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, tino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, o sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Dako ang kalipay ni Joyce Villaruel. Tungod kay himso, right, o glami ang katulog sa iyang duha ka mga anak, human kini niya ginapainom o gidiyaki vitamins.
2: May na ilang tulog sa una, dali lang lagi kay magmata. Karon, tagdugay na kay sila matulog ba? Naman niya rin sa kligo, kuya, anan na siya. Inom ko yung gidiyaki mang.
1: Mao ka na ang gidiyaki vitamins, mapalit sa mga butika.
3: Retro classics.

0: Metro 95.5.
1: Hello?
2: Hello ka. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Na problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa-school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitask Diagnostic Center, or UM Multitask, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitask boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. C. Bangoy, Quarter Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Retro Classics.

0: 95.5.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
1: Mmm! Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun kaon sa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
0: Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
3: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
4: Naglain mo ako lang. Ingan ako, wanting na nabughat daw ko. Nagalik ka sa kong bala, nagpalit o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko. Dahil naging ako capsule. Okay na kuya.
3: Ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil mapalit sa mga butika.
0: Animal Voice.
5: Ako si Romilly Dondon. Nagaglansa ng ganit pa rin. Dugay na magunin ako mga bakit. Tindikan pa ni sapo ang suon niya. Dugoy kayo siya ni tubo. Tapos, nakadungog man ko ano ni Kuya Kurt sa Animal Baita. Niya, animo mo na akong papanga. Sisisingan kaya natin. I-try na ko mga ano, 1 week pa lang. Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila. Mahurot na nila. Tagapasalamat, Dugoy, kay kung wala lang Animal Baita, managko ka.
0: Animal Baita, a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
6: Nakasinati ka ba? O kalit ka pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw baliwalaa ang balik-balik ka pagkalipong. Kung mapasagdan, maka

0: Your Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Vertigo Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Retro Classics.

0: Retro Classics. Retro 95.5.
1: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Oh, nagawa na kami ng mga ito, kuya. Buntag ugap ng gabi eh.
1: Kung sa itong ginom ni mga kuanay nga herbal?
2: Wanda ka ng Serpentina.
1: Kailan kag Serpentina, kung saan ang pamati ni mo, Nanay?
2: Wala-wala akong binhod.
1: Mura na rin yung pamati?
0: Mapalit sa mga butika. Galuya ka ba adlaw-adlaw? Ibalik ang kabaskog sa imong panglawas. Pinaagi sa pag-inom o Dragon Explode Coffee. Ang instant coffee mix na kusgan. Kay kini, adunay tongkat ali, ginseng o maca extract. Usa ka sachet lang o mabati na nimo ang kainit o ang kakusog nga mula hutay. Ibalik ang kumpiyansa sa kaugalingon o suwayi ang Dragon Explode Coffee. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Ug sa mga butikang duol nimo.
3: Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
4: Namang kung po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag permente. Kung madunlan na inigaon. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. But try na ko take atong sinpanyawan kapsol. Kay karon dili na kay kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang sinpanyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang

0: Swan Streets, Davao City. Now serving breakfast every day from 7 a.m. to 10:30 a.m.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Tuwi na kaso, taga Sunpor, Barangay 35, Cagayan de Oro. Ako, Tiel, may nagkuhay ngulngul. Okay kayo, Wonder Herbal Oil. Mental pala, may kipaminaw mo sa higuman mo gapla.
3: Okay, unya, ang ngulngul sa imong bati is nawala?
2: Nawala na. Sibong ideyang produkto sa Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: Retro classics.
6: Retro classics.

0: That song was brought to you by Angelina Big Shot. Retro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyong anak o bago lang nag-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
7: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
6: Mmm. Lamig gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
7: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
6: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
0: Retro Classics.

0: Metro 95.5.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun na.
1: Mmm! Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun kaon sa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Ako si Dante Bagaloyos, Ifil, sa Buanga, Sibugay. Naggamit ko kaya karo Wonder Herbal Oil. Tunay katol-katol akong anak. Mga siyang lawas, mga duwak si Mana, ayaw na. Yung katol siyang dugan, ayaw. Ako giyaplasan. Salamat sa mga produkto nyo, kuya Kart, sa Wonder Herbal Oil.
3: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
7: Idagan na ko siya sa hospital. Na-check it siya ang diabetic it siya. Pagpuan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Itong nagpalit gigo ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gigi 3 times a day gita ko siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alipyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gitang iyang pamati. Ako dahi si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
6: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
8: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok? Kulang na og suporta? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas uptake ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog ng memorya, kusog po.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nawala na ang pag-antos sa dysmenorrhea ni Connie Cervantes.
2: Kuan mo kuya nang dugong kuya tapos gamay lang. Adong kung ano niya si kuya. Gusto na yan ako siya. Ibo man din siya kay karon magtunong na og kana pet sa akong ligla tapos dili na magsakit ang akong tutong kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butik.
3: Retro Classics.

0: That song was brought to you by Angelina Big Shot. Retro 95.5.
1: Mga pare, grabe si Lolo magasikaso ng breakfast namin every day. Akalain mo, madaling araw pa lang, namamalengke na siya.
2: Aba, mas matindi magasikaso Lolo ko. Araw-araw, siya na ang namamalengke, siya pa ang nagluluto.
3: Naku, ang hina naman ng diskarte ng mga Lolo nyo. Ang Lolo ko, nagmamaneho araw-araw.
2: Ha? Nagmamaneho?
3: Minamaneho niya kami papuntang Barrio Bistro, our go-to daily breakfast resto, serving our

0: 45 Lacson Street, Davao City. Now serving breakfast every day from 7 a.m. to 10:30 a.m.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Naproblema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak nung bago lang nag-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
1: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitask Diagnostic Center, or UM Multitask, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitask boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics and a pharmacy. So go with a reliable, efficient and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. See Bangoy, Quarter Bonifacio Street, formerly Ponchana Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Zed Health Report.
7: Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtag o skabulan. Pa-sugar ko, 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
9: Retro Classics.

Metro 95.5. Kung nangita kag kape alang sa himsog ka panglawas, ani-ana ang mga lamian nga kape sa amo ang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee,

0: Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. O sa mga butikang duol nimo.
1: Magagini kanan kung ang inyong anak dali ra makalimot og lisod maka-focus sa klase. Paasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok. Ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong

0: eskwelahan.
1: Ayaw kalimot ipatumar. Ang Memo Smart Sira, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
0: Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Retro Classics.

0: Metro 95.5.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
1: Mmm! Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan. Para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, o sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Animal Voice.
4: Ako si Gina, Bade, taga Santaan, Taguluan, San Oriental. Ay, kakwaisan ako nakagamit sa mga bakti na buyo kay mga aon. Oo, may napapumutan bitala ako, ah, pangaon din sila niya. Sige, sige, sige, mga ayo. Adit-git sila mga ayo. Nakaroon na, mga dagko na.
5: Pila na sila kabulan?
4: Isa pa kapin.
5: Dagko na kayo?
4: Oo,
5: nagpuna. Ano mong gigamit, ana?
4: Animal Vita.
5: Animal Vita.
3: Animal Vita. A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Apsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, nahantog ka rin. Hey, morob din ang mga kapala ko kundi ko kayo ng Bilunga. Sakit pa rin. Mga tiil ko. Nung sa akong amahan, itong yes and yes pa ko, polio ko.
1: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
4: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawig yun na.
3: Mmm, lamigid kaayo nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, tino, og humo kaayo.
4: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan. Para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, o sa tanang okasyon.
3: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
5: All retro all day.
6: Hi, this is Steven Tyler.
7: And this is Joe Perry. We're from Aerosmith.
8: Hi, everybody. This is BJ Thomas.
9: Hi, this is Dave Stewart.
8: On the station that plays the greatest hits.
5: Retro Davao, 95.5.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang nag-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMA Bolton Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Ipamatud-an ni Arlinda Mahanay kung unsa ka-epektibo ang Yaki Liniment Oil.
6: Salamat jugoy sa Yaki Gidba. Nagmasakit akong tiyan, akong haplasan dayon. Dukan na ito nakadungo, gugong anay po yung nagtisimunay ko nga. Lalira po doon ang anak. Utisingan na ako, tinood ba? Tinood, manggit po di ay. Nagugdahong nga, lalira day ko ng anak di ay.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.

0: 95.5.
1: Mga pare, grabe si Lolo makasikaso ng breakfast namin every day. Akalain mo, madaling araw pa lang, namamalengke na siya.
2: Aba, mas matindi makasikaso Lolo ko. Araw-araw, siya na ang namamalengke, siya pa ang nagluluto.
3: Naku, ang hina naman ng diskarte ng mga Lolo nyo. Ang Lolo ko, nagmamaneho, araw-araw.
2: Ha? Nagmamaneho?

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
1: Mmm. Lamigid kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Ang problema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyong anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
1: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almuranas.
6: Oh, di ko na ko kalingkod kuya, kaya mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuhin. Sige, balik-balik, istingan ako kuya, Yaki Capsule o Yaki Oil, nagkupos yun, wala na.
5: Ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
7: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
8: Oh, gadawa na kami inom ato, kuya. Buntag ugap ng gabi eh.
7: Kung sa itong ginom ni mga kuanay nga herbal?
8: Wanda ka ng Serpentina.
7: Kailan kag Serpentina, kung saan pamati ni mga nanay?
8: Wala-wala akong binhod.
7: Mawala na rin yung pamati?
8: Mm-hmm.
7: Mapalit sa mga butika.

0: 95.5.
1: Papaminod sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalig-on sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapalig-on sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa tanang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga lig-on, hapsay nga kinabuhi. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Set Health to 70s. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kitos ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. Pagani kaya ito nga tayo mga kong SED wapagin po nabihi. Kaya pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
2: Maayo gani kayo ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
4: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Kana kinalutang ganyan, alapahas, para sa buwan, buhok, ato, ibutangan na ito, Yaki, nanupo dito.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.

0: Metro 95.5.
1: Mga pare, grabe si Lolo magasikaso ng breakfast namin every day. Akalain mo, madaling araw pa lang, namamalengke na siya.
2: Aba, mas matindi magasikaso Lolo ko. Araw-araw, siya na ang namamalengke, siya pa ang nagluluto.
3: Naku, ang hina naman ng diskarte ng mga Lolo nyo. Ang Lolo ko, nagmamaneho, araw-araw.
2: Ha? Nagmamaneho?

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Dilawi gyud na.
1: Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang nag-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
1: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics and a pharmacy. So go with a reliable, efficient and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Tungod sa paghampol sa Yakilin Mint Oil sa bana ni Rosemary Kierpo sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
7: Yung akong bana, buag pigsa, huwese kuton, yung gi, butangan o kiuwi, yung gi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pag wala-wala ang sakit, motog ipadayon niya, uli ang jod.
6: Yan ang Yakilin Mint Oil, mapalit sa mga butang.

0: Metro 95.5.
1: Nakasinati ka ba? O kalit ka pagkalipo? Murag nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw baliwalaa ang balik-balik ka pagkalipong. Kung mapasagdan, maka

0: Capsule na! Vertigo Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Vertigo Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Retro Classics.

0: 95.5.
1: Nakatabang kay Mary Jane Bigona ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tukar niya ng kitin, upong gina kong tiil. Nga mandat po ito istanan nga. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pag-try na akong inumad to, Yaki nga Herbal Capsule, ako siyang gi-treatels adik. Pero may bitap kong mag-iihi. Kung wala na siya mo upong, kupos naman.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Gusto ba nimong mawag tangang imong kauhaw? Suwayi ang yummy delicious juice. Lambi kayo siya na makawala sa imong kauhaw. Oo, kay ako na kining natilawan. Busa, ayaw pa uwahi. Palit na, aron imong masinati ang kalami sa yummy delicious juice. Nga naay pito ka mga flavors. Sagot gulaman, pineapple, red iced tea, blue lemonade, lemon iced tea, cucumber, and orange. Ang yummy delicious juice. Lamian na, makadaginot ka pa. Hinimo sa AMNG Family Enterprise. Mapalit sa Lots for Less Supermarket, NCCC Supermarket, JS Gaisano Supermarket, ER Supermarkets in Davao Oriental, Public Markets, o sa mga sari-sari store nga duol nimo.
3: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kinusayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo manakong said wapagin po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabe

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Ano problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school?
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa-eskwela ako ng iyang anak na mag-first year college. Love you, ga! Bye!
1: Mwah! Love you too, ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Apsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Bilunga gyud hantud ka rin.
7: Kay morobdi na mo pagkala ko kundi ko kainon bilunga. Sakit ba di? Mga tiil ko.
8: Nang sa akong amahan tong is anis pa ko polio ko.
5: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: The legends are here.
10: I'm Nick Rhodes. This is John Taylor. We're from Duran Duran.
11: This is Keith Richards of the Stones.
12: Hi, this is Cool.
13: And the game.
9: Retro Davao. 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawig yun na.
1: Mmm, lamig yun kaayo nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, tino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan. Para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop. Mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5. Kung nangita ka kape, alang sa himsog ka pang lawas, ani-ana ang mga lamian nga kape sa moang Healthy Coffee Series. Gluta-Glow Coffee, Insulin Coffee, o BYTS Tawa-Tawa with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes. O kinaham sa mga health-conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojon Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Ug sa mga butikang duol nimo.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kinasayo akong tiyan nga grabe katuduan na po sir. Pagani kaya ito nga tayo mga

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
1: Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends o sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Oh, gadawa na kami inong ato, kuya. Buntag ugat ng gabi eh.
3: O sa itong ginom ni mga kuanay nga herbal?
4: Wanda ka ng Serpentina.
3: Kailong kag Serpentina, o saan pamati ni mga nanay?
4: Wala-wala akong binhon.
3: Mura na rin yung pamati? Mapalit sa mga butika.
0: Davao City's 95.5.
5: This is Philip Bailey.
6: Ralph Johnson.
7: And Verdeen White.
8: Of Earth, Wind & Fire.
9: Hi, it's Carlos Santana.
10: Jim Kerr from Simple Minds.
0: Retro Davao.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Ano problema siya kung asa niya pa-eskwilaho ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school?
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga! Bye!
1: Mwah! Love you too, ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Mga pare! Grabe si Lolo mag-asikaso ng breakfast namin every day. Akalain mo, madaling araw pa lang, namamalengke na siya.
6: Aba, mas matindi mag-asikaso Lolo ko. Araw-araw, siya na ang namamalengke, siya pa ang nagluluto.
7: Naku! Ang hina naman ng diskarte ng mga Lolo nyo. Ang Lolo ko, nagmamaneho, araw-araw.

0: minutes now, 4:42.
1: Time Check is brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
2: Retro 95.5. Magagani ka na ang inyong anak dalira makalimot o glisod makafocus sa klase? Pasin kulang siya o suporta sa pagdevelop sa iyang utok? Ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira. Brain supplement para sa mga bata aron aptik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong

0: sira, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Nemo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Galuya ka ba adlaw-adlaw? Ibalik ang kabaskog sa imong panglawas. Pinaagi sa pag-inom o Dragon Explode Coffee. Ang instant coffee mix na kusgan. Kay kini, adunay tongkat ali, ginseng o maca extract. Usa ka sachet lang o mabati na nimo ang kainit o ang kakusog nga mula hutay. Ibalik ang kumpiyansa sa kaugalingon o suwayi ang Dragon Explode Coffee. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess DS Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. O sa mga butikang duol nimo.
2: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hinimo sa Send Marketing Incorporated. Tatak magaling.
3: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacia sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mukaon ang iyahang 5 anyos na anak nga si Lilian.
4: Oh, may gigamit po sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiyaki Vitamin, sir. Sir, ako yun man, sir. Yung maayo pong tulog ba? Hey, lagi ko saban, sir. Ba? Ganado man kaon. At dili kisaon na, sir. Ay, magtimi-timi kasagaran.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mapalit.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Kinsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
6: Papa Manggood kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mukaon sa kitiyang mga lutahan. Iwang nagkodeng ubo pag isagahi. Take siya ganang Yaki Capsule, ang iyang lapalapa, haplasan po o ganyang Yaki Oil. Katita, nigin ang mga resulta ko yan. Maayon na yung pamati.
5: Mapalit sa mga butika.
0: Davao City's 95.5.
7: This is Philip Bailey.
8: Ralph Johnson.
9: And Verdeen White.
10: Of Earth, Wind & Fire.
11: Hi, it's Carlos Santana.
12: Jim Kerr from Simple Minds.
0: Retro Davao.

0: 95.5.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O saka light, nutritious, o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular nga pagbawas, o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: Davao City's 95.5.
2: This is Philip Bailey,
3: Ralph Johnson,
4: and Verdeen White
3: of Earth, Wind & Fire.
5: Hi, it's Carlos Santana,
6: Jim Kerr from Simple Minds,
0: Retro Davao.

0: 95.5. Kung nangita kay kape alang sa himsog na panglawas, ania na ang mga lamian nga kape sa amuang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee o Turmeric Coffee. Ang Barley, Rice o Turmeric Coffee with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham sa mga health conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. O sa mga butika ang duol nimo.
1: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
2: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga. Bye.
1: Mwah. Love you too ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
5: Set Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
5: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
7: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kontil. Maghihita rin yung kumirme. Kaya itulog na ko. Hupong mo sa gmayo. Hinaim naman po na ako. Set Panyawan with Magusin. Dadlan og mga lokasimanan. Pag nakabakle-bakle ako so good. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur. 40.

0: 95.5.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.

0: 95.5.
1: Nakasinati ka ba? O kalit ka pagkalipong? Murag nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw baliwalaa ang balik-balik ka pagkalipong. Kung mapasagdan,

0: 95.5.
1: Apsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
3: Hey, morobi na mga kakala ko kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin? Mga tiil ko.
2: Nang sa akong amahan, itong yes and yes pa ko, polio ko.
1: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Ni-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak no, bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail ng first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.

0: 95.5.
1: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panacan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Oh, gadawa na kami inom ato, kuya. Buntag ugap ng gabi eh.
3: O sa itong ginom ni mga kuanay nga herbal?
2: Wanda ka ng Serpentina.
3: Kailong kag Serpentina, on saan pamati ni mga nanay?
2: Wala-wala akong binhon.
3: Mura na rin yung pamati?
2: Mm-hmm.
1: Mapalit sa mga butika.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Ano problema siya kung asa niya pa-eskwelahon ang iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school?
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.

0: Metro 95.5.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: So, sa mga testimony nung ito, kaya may idea, ano ba kayo, na-intriga ko, ano ko sinayo?
3: Ano yung sa nang latinala, naman ko yung kayo, hindi ko kagawa.
2: Ngayon?
3: Mara ko bitok, naminod akong lawas.
2: Di ka kaginawa, mara ka gitok, naminod akong lawas. Yan ang imong gigamit, Wonder Herbal Oil.
3: Oh, yeah.
2: Niya, salamat kayo ni mo. Sa tingalan ni mo?
3: Ayun, ito na ito na.
2: Salamat kayo ka, thank you.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
4: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
0: Retro 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Animal Vita.
2: Ako si Ronay Sangoan, nagpuyo diri sa Buena Vista, Kapatagan, Lano del Norte. Pasalamat ko inyo ang produkto sa Animal Vita nga epektibo yun. Kaya nga kuang baka, ganyan, doon karo, anindod kayo lawas. Ingo sa wari bito, katong ako ang gamay po. Kulot-kulot na itong buhok. Akaroon, malibo ba? Kulot-kulot. Akaroon, anindod na kayo lawas.
1: Ay. Animal Vita.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
0: Retro 95.5.
4: Retro 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pampanghupong adun ay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
2: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghihita rin yung gobyerno kay itulog na ko. Hupong mo siyag mayo. Hinaim naman po na ako Zed Panyawan with Bagusin. Dadlan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay ako so good. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblasyon Hagunoy Davao del Sur. 40.
3: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok. Kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Di porma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Apsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog ka rin. Hey, morobdi na mo ko kalako kung di ko kayo ng bilunga. Sakit ba rin? Mga tiil ko.
3: Nung sa akong amahan, kung is anis pa ko, polio ko.
1: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Ako si Dante Bagaloyos, Ipil, sa Buanga, Sibugay. Nagkamit ko kaya karog, Wonder Herbal Oil. Tunay katol-katol akong anak. Mga siyang lawas, mga duwak si Mana, ayaw na. Yung katol siyang dugan, ayaw. Ako kaya plasan. Salamat sa mga produkto nyo, kuya Kart, sa Wonder Herbal Oil.
4: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: All retro all day.
8: Hi, this is Steven Tyler.
9: And this is Joe Perry. We're from Aerosmith.
10: Hi, everybody. This is BJ Thomas.
11: Hi, this is Dave Stewart.
10: On the station that plays the greatest hits.
7: Retro Davao, 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Na problema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee o paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan o mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela, taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga! Bye!
1: Mwah! Love you too, ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitask Diagnostic Center, or UM Multitask, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitask boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics and a pharmacy. So go with a reliable, efficient and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Animal Vita!
7: So ako gi hagit tong mga uban nga photo mo kagamit nga gamit mo kay chadang resulta. John Gierno, kagataguluan.
6: Animal Vita,
8: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate supply.

0: It's now 6:44. Time check is brought to you by Yummy Delicious Juice. Retro 95.5.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawig yun na.
1: Mmm! Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, tino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun kaon sa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pang merienda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
0: Kung nangita kay kape alang sa himsog na panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa mo ang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee o Turmeric Coffee. Ang Barley, Rice o Turmeric Coffee with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham sa mga health-conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojo Pharmacy, Princess DS Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Og sa mga butikang duol nimo.
3: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Animal Voice.
2: Ako si Romilly Dondon. Taga-Glans Rangani pa rin. Dugay na magun niya akong mga bakin. Gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni Tubo. Tapos, nakadungog man ko ano ni Kuya Kurt ba sa Animal Baita. Niya, aningon mo na akong papa nga. Sisisihan kaya natin. I-try na ako mga ano... 1 week pa lang. Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila. Mahurot na nila. Tagapasalamat. Kay. Kung wala nang Animal Vita, managko ka ha.
1: Animal Vita,
3: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
4: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o magpanghapla sa Yaki

0: Ayaw kalimot ipatumar. Ang Memo Smart Sira, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
1: Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Lin Lin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Kana kinalutan yan yan yan paha sa kabuuan buhok ato ibutangan na to Yaki nanukod siya.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
3: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Sa mga testimony nung mga kaya may idea ni Bika na intriga ko ani ko sa inaayo.
2: Ani ang salang natinala na mga yaki hindi ko kagawa.
4: Kayon.
2: Malakong bitete na minod ang lawas.
4: Di ka kaginawa, mura ka gitok na minod yung lawas. Yan ang imong gigamit, Wonder Herbal Oil.
2: Oh yeah.
4: Niya, salamat kaya ni mo. Sa tingala ni mo.
2: Ayun ito dito na.
4: Salamat kay ka nga, thank you.
3: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: Retro. 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Naproblema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
1: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical at Multitask Diagnostic Center, or UM Multitask, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitask boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
7: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
6: Mmm! Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
7: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
6: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: song was brought to you by Yummy Delicious Juice. Retro 95.5. So you stole. Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
1: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: So, ina kasto, taga Zone 4, Barangay 35, Cagayan de Oro. Ako, Tiel, binagkwain, ngulngul. Okay kayo, Wonder Herbal Oil. Mental pala, may kipaminan mo sa... Hindi, human mo gapla.
3: Okay, unya, ang ngulngul sa imong bati is nawala.
2: Nawala na, sibong ideyang produkto sa Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
0: Gusto ba nimong mawag tangang imong kauhaw? Suwayi ang Yummy Delicious Juice. Lambi kayo siya na makawala sa imong kauhaw. Oo, kay ako na kining natilawan. Busa, ayaw pa uwahi. Palit na, aron imong masinati ang kalami sa Yummy Delicious Juice. Nga naipito ka mga flavors. Sagot gulaman, pineapple, red iced tea, blue lemonade, lemon iced tea, cucumber, and orange. Ang Yummy Delicious Juice. Lamian na, makadaginot ka pa. Hinimo sa AMNG Family Enterprise. Mapalit sa Lots for Less Supermarket, NCCC Supermarket, JS Gaisano Supermarket, ER Supermarkets in Davao Oriental, Public Markets, o sa mga sari-sari store nga duol nimo.
5: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacio sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mo kaon ang iyahang 5 anyos na anak nga si Lilian.
2: O may gigamit po sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiyaki Vitamins, sir. Sir, ako yun man, sir. Yung maayo pong tulog ba. Hey, lagi ko saban, sir. Ba? Ganado man kaon. At dili kisaon na, sir. Ay, magtimitimi kasagaran.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mapalit sa mga